ubona ngani ungalazaza? Mina uyibuni. Ungitshele nje ukuthi ubonani ungafakani. Fike egruvini ungafakani, ufuna ukusibona kahle, sibonise lamehlo wakho.